0: Wolawa siwa ke XKFM yang he angamwa si seko kuman ngang he ahanam keng hum wami fresto umang gumbo. Makum silang ngawang hum yi hewa hangula wim. Pulin akang akak au ke ayin siye gwade mantase lagi dat satu hum si kagwi nung kasi tua maku ohung sing tene tisa ke chike he ofofi kwa man hung an hok kwa ka ni ka ke ka he a wa kum ka he o parting ga ge han tuing o ge na ka ke hangula ku misim parti ta ka ge a kham sung o a chi si ka ka wa thun ga la ko he municipality ding ya sezi ya khisi wa uska bo khuna yi chi thot kum ka o ge na ka em mata se tan a kam hum na ka o nya ke ngwa ke stat sal ke gugompo ya statum ya anda ke 70% de ke ainsin ayi ti thwa ko hm ka usi ki akam sungi ki thisa mu ko o hm hana ta 3% de tene to kle ke muto ga em ya anda ke tisatu ke hangula wofu hi gige hana ka nga ki ka yi khanu ge ta kha da ki ka wa khun la ta hangula kumisi ngalman ng kagi kan amatiu si sika ta ki kun ng la ta ki game ta ayin si ng itakak o ki Oscar Bukuna Oscar Mabuyane ang da ki provinsi ng ay at forin di kumiti at item ka janggu yato ng stomsing laya ng muku ngutuwam ta fagbon federasi ku satu ang da ki kita kalatu desin aho norti kuingi ke laya si gugia 15 din akangulun ng janggu ngau ke galaga convention ya sentrum mitran ki khautini kuna janggu ngau ya ay kam kain ta ti uke dunor da kam si gugia atani ya ta yi he agawa kawa kalang e ngau jihitin ng gugita ahangula ta tini kota ay kam sung u ke parti diri ang ko apanga kema sini chu sing kan kama kwe ya ina waki ka ging tani si ging o jala ikoro si honor ti indi nyo siyang ay kwa sabi kama panga ka balokun ya sewa chike likopi tun ya faifi chike dila ta kawa sige ay kam sung u I geta u jala kin watu ka hewa honor ti ni hantu naka chik kwa yi ehe si gang hai gen nga ngake ka balokuan ko ak uji kwa na ke nungun ke yang hewa askis kalunga yang hewa jawa ya gki ngawikin hanam baloku ya ngi uti thon itu no tin drin fier ta kha ta kai he ngan chu si tuge jala khama kwe ta ganich e gi ko ang he si ko ak na wa baloku hun ke gup tho e to gi ga gi sa khwe ta honor tin a kha ti thwa ngel man nas ke ti sa mu ko o nga dis se ji ke ko ta kai hengulin aka khosavi ko mpanga ka atin akwa kang kugi dang tin ng batu kang hewa yin thwa kang stani ki tati agan ke kalkun ngau ka ge am akhama ke ina wa ke kalungan am kumbi ang hitin tu ta kwe kang khama ke kem ki dam kang hun ikto rasin masigi wala awa akh dira sam kang hun ke XKFM
1: tam exka fmo aha ko fir ha mini tenki si kar ho te ta hon akhir bori e kom sana bori akhir ko e ti te ti treso ka tembo ti mamba ka ti ha ke ke ten tam ha askis nui ki for shetra a n c e na di angwende mata se ama pa ka te anti tam ha de aki pa ka kuji kwe ha khushi kwe ko ha ka shu hen na ku mote aki khan u khona u tsenji question ha ni koro ku ka tin u kan khona ki khai ti ve shu hen parte he garana ti aki anshana ti khuji ana ku mi ti aki anja sin tegna sem boronga ji khana ki te ti ne sei si municipality ti ji ne ti aji us cup anja te oroti aji ki shana ti mantase wikan e media ki si ko ta ko si kuyeti na ko stat sals o ka hompo stat ku ki anten no tin ama no ti 76% ni a n c s u kwena ana o khuji khana e ki en kara si ko ta ko khara khati nung 3% de jiguanam si karating kaiti amang ngati hana aka a karating kuruka wofuma ang kuruka hoji mo makuma ang si frasla ka hitlawuti ang kitikne siyang borong gaji ang jasinu ste tinitakanaw anejam no ngi akuro ku ka ang kuna ana ndwe tim ana mi dambe anja sino tikna semburunga anja ti ti vetam a nca kuna di forse tra oscar puki oscar mabuya ni ngati provinsi su 8 furna committee na ngi ta yegwe na ko amu ngwe a fag mun federasi ku sa tu an ka ti khana ki iyo kata decision a khonar ti ko ti kun try ti na ngi 15 ka ngi si di try ti ti ki egal la geki convention center o medrand o schouten ki stema gwe no ta heng heng nyam no toti donor da ha ka si gwe kwena kwa aki ki aha akorosham besa khiti aski a hinsa na go khoji si ta ku go khoji aki khana se ta tare khati khun ka ti ji dri parti si u jamana ko jaro ta he em no takhunu kwenji khun ka ti khwe ta ako ji ta ko khun kwana sta mahamu na ta khana si a khoji chaka kara ku tom ka gure ta bore si khiri o hen an kara ti ya indonesia redens workers ta ti tenam ana 17 skipa ji ta no faifu chopra ji ta khono fry am ta skis ta ti ko kya de ona ten ni khan tun ta khadi khoi a gonam ka cha jara ting e ti an skipa ku ti ka ka tsishi u khama ka ta ko java ta ti tem shi em kishi parati kam skipa nga tibe honar ten dren fiar ta ga de koi aguye ko ku tin tinu goro kam ma shi chakara ti ve ha yu ha tinu boronga shi ta ma hanya ma tin an kara ti ya honar ten a kha ka si di koi a aba si yete sei si di koi o tin ta a ka ti nge shi shoya shana di koran ngum shi ki khawo aki jawote nam ana gwanam ka kha kya te ayi tin khu yi an khao sha no kha ku e khung ka de ngai an thoma kya te ta kon akashi e sha ta ma kha an kara khung ka te kha kha ku e bori ku e cham he ni kha am x ka fmo ta kon o test ta khwana te komo gwe

0: tsamme XK FMG 13 iri na go ta gone 13 iri bori e go msa bori 13 iri kwe ke ye te di tresel ka te mona di mamba ka ta ga a ke ke tena am khao khwena khao tena gona mka ga tinta khao te ka ko te ta ka en en ta ke tem dam ki kling karu ka no 18 di kwe o tam 3 di kwe an karatumata ka ku te tin wika tsi wisi ka prince albert ki tano liu ham ka ki kwe om a ka te kwe provinsi ansiki department na ki mobility ti kun o mau unira al ali ngati cam akimini best taxi am tano how to am da ka ku tin en in aki guanam kaha kyang ting e ha tim dao chaku kaha na utra kona a kai te tui dao ina mu ko jao ka tem kui chao he mdan chani kai ka kun we uska puki e te ana kwa sana ko ngo a ti kwisu he tam cha uhem se e wo hui ti cha uhe te uruhi o te hi ja askis jolani tete no kai aki box commune kara tehi madam tum boronga koma ngoshiki iete chingorona tehi mam ama tum boronga koma am iete wopahi tin o tehi tete drivye kingye hwati kao kong huyo ayi muda chane ki ngung si di force tre a ncs di agwende matase ama kwa kate anti tema desa ne na kwa kate wofu mwoka khana siye gwe aka na kumu mwogwe khan u kwena u kwenji kweshana ha koroku ka kong kwena kisi kao shanyana tinji partei he garna kota ko ki an kara tin si technic en boronga hen hay wo ti municipality ti jimi ten uska pan jathia anjiki manta se wika e media ki ya ko an kara tin stat sa ki ku hompo statikin amanga te 70% ng ANC e si candidatic e am kyan kara hasi ko ta ko nje kara tin 3% ci karatin kaiti ama aka te hana shi ko ta ko akoro ku ka ko mo fum ki shi karatin ana a en farsla ga ko wuti shi ka shi technic en boronga te tin stel sel jikita koro ku ka an ko na ana ngwe te technic en boronga anja sino te tin vetam boru shi khiru uhem ngu ye di pres u kwa ma 3% de sui senata no auti militante grupu kuna jemmin kwenki kwana ka atahin senata kwana saudi arabi si ungu isi pei pumange ti nawe ke kia witi pei pum ama kung hima tse u kumam mede ust anija ungu ye u kumam strati hamus diki aku afis atakon iran sa dikwana ka kiawitin anakara thi ya skepa ji siye ka kungo tuji gwanam kaha aka kiri nghe wote ngui kwe yala ngwiki no yaba mati jarot ay ji karo kiri he wote kham no minister akang di am oman si di am wika ngisi wiska anakara ti kai kwe ngwe akana akha no atlai ku en e ka tesana gwe teta teta tama chukunye hui tam jao ku iran si di am ka ye te e kuma tlai sa oman ki si mandai ti ke am sike pa jiu dao ji no strati jamu si siu ji ta nge si mi sana di kwanan iran ka ye gwe ka siu kai a ka tin anja saudi arabi ka mu ingu ti arabi ku he mu ingu ti ko go tshwenye tam bori tuwe tam he xka fmo 12 tam takono test ga bana ko mogwem.
1: Says Monita Kikawa, Tink XKFM, Yang He Ahanum King Wami, Fresh to Magumbo. Kwasavi Komat in Akoka Dan, Tenikale, Giak, Ehi, Toki, Kwaki, Tapalukata, Yang Hewa, N. Yin, Kitlin Karua, Tachitwat E. Achtini, Langit Om. Chitwadri, Hotomni, is a Kamoka Kui, Kikoki Kangin, Haga, Jukunsa, Kankalimanga, Prince Abel, Tinoki, Liu Hamkan, Yaganikuna. Tang uyanak awo ke provinsi departemen di ke Tovikoma Munira Ali an ngde ke minbek si tek icha ichi ke fisatu ke khokwe ta en in a ka gati ka ngi gani chu si si skin am ta tho kaung sku ke tisatu hu ta pologen ye o hu zalam ta tang uy da kai kam ka ngi banatsani ke hu su si ke uska bukuna si ge ta kala tu mu kusa ke trosin e ke jin cha se gi ahnan la yang hi sa gi gya kungan ke wa zolani te tin ga ka ka boxing e kam bi ni ta la kong ni ni wa si gen kam da gi yang wa ngau gi la tin ak o gi dan ta jin ni ka si gen kam ko ga ni ko wan khale ka o ki la gi kunisa tete vi ke drag bang ke kom sik tra tra ya ke chu kuna ki modan chane tangau yang he wan tak tak au ki inc gani kuna ma wede mata se atisatu chu si se kai gu nong ga i thwa mu gu sing tene kham sing u tisatu ke ge hanaka ke hofu ke kai he a wa kung kai he wa partin ji thwa ga ki angula komisi to ki hanaka em parti kita kamsum ucap si kang kita wa chun keng lagi ge kai ge oh himun seperti tin esesi kaisi kita ni kaya wa uska bukuna yiji terkung tua kehana keng em padan sana tenakam mana kau ngaji aku ngawa ke start salo ke gugompo ta ya kita ngada ke 70% dim ta ayin si ayi si terkung ke tisa hanagan e ten ho 3% ka iteni ko kali hanagan e ya ngande ki yi tisa tuwi ke hana hangula ofu ya pulinga wa ya ongta ya khano hi gi akha ta ki lagi gi thongun ta hangula komisi to gi ka amada ki yi gani khuna ki thongun ta lagi gi am e ko rosi olu ple su ko gumen ka ke twithama khuya no 3% de ngi ka ngting ha ke hautin aim jo jing grupu gani ka hewa yemen ke kondisa chi de o he saudi arabia ke olum ya pepi ngau yang he sku au zala ne ge ya chonis ki am ta pepi ya wa pepi ngau yang he me de ustin ga ngole hun oli sku agi ka hana o ngi ka strati yang he wa homosi ki ne go ka he wa PSI nawaki Iran azang khale kasik ke am ganika ta ting ha ka hewa balku ke kalungwa stradia tari gera ting ka gan ka itin gi gi hana khamu ka kwa khwe ke chipsi ga siku a o gengul ne ta i kun ma khamu khwe de ki yi atu sa wona ka tu si guji si ge akala tu kwa ka ta oman ya minister ki ngulingi ku pangna na ke du ge da ke khang ya ta ki jangu ki gan gan gan ngaw ang ta kam ka pulin mo so ku tum ta ska ki thon ya ki dang ta wi ko mo pangak oman da lak ang ki iran jangu ya ng pulin ngaw ku gi ya ang ma kai do ki ngaw oman ki mandala ka ang he wa baluku ai kham kim kalunga ke strat yang he wa homus ta CCC kau si gak kamsung u ke Iran jango ya teni kita di satu Saudi Arabia I to ke game kem gak jam kun itu lah si ngasih ke wala awah 12 dolar sam kun

ganga are soto kende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa e ga kore tsam ga tsama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te

Yamayidi bok tati incams katia liun sister tsane kuya mako akati incams katame yalfek amako ses minute ziang gekarahwa no program ng journal tamia tise ko yams na kwa hango si ko khiri sahiye 12 rek amadukwatio boriye tise ko tekro kom sahiyem no borisungoro ki vatisan motwe tamit program kuro ko incams kemo ko tise tato darana ay ko to tise ko khiri ko yen irek amadukwa kham programme nxa journal tamiti seko yamsinarhwa hakam zikiqai kukhuzithiya khuzitemuti iqai kwaqo programme nxa seko yamsinarhwa taham miya tisakraha nasiridi aniyenza temuti iqai kutati programme ntiwukhasundit anza tamaqiuni sarakakwaham qai kwe nxa seko yamsinarhwa ha journal tamit programme kim nu temu kanu barangwe mateya urkhwati cam zikihi tuo temu unyeko ting ezimiya te teungu ozim ceuni sa temu tenyako a tati kraha khuzite zaukati kwa kham khanazitama tesnako nu ceuni sa kiri teu qeusene ngu okiteti cam zikakwone cunguzi temu tseeqo takho ncunguzi tseeqo bem nxa kwone ki temu nkye bara ya ceuni sa akhom karanya makutuwa ti cam zikim tehi tati ngu he ngu ceu nka usikakhatits irina khao tati teu felegeit an ceuni sa kiri kwa kham kwone kraha temu kanu saindita aqai kwa ti cam zika an ceuni sa khafara nkye a temu kati nteu kuinziki takho nkwantama ngu okinge kwa tete na khati nkamziki nxa kwone ki nxa bara cama ya khwati nu temu ncu camziki teu nkusi ahinya kwa kha hurena ca barahem camziki te ngu ceuni sa ncu camziki teu felegeit ani ans naku temu te qeusen tati nkye temu teu nkusi kekhe cam hurena ca kutanu kekhe cam te ans felegeve nkhune ae ki te khote ke cam kha di kui a ta khun kona di domia ta ma te mo fele khavem ma kona ki te mo ta ti a cam skinta i krang ko te anen sa te fele khit ane te kaus na gure tam ta bara cam nge ya khwa tin te a ka te te nya ko te fele khit ane tsun sa kaus sen ta ti kra kha khu sim te zao ka ti kwa khan ku cam se ki te mo chao e ze ta ma kha ti te zao ka ko ma kona ki tsun sa tse ka khu nge a cam se ki te tati ho te mutits eri na khuta te kha te ufele khit anya te tsun sakaka te kwa kham ta ngi tsam te a ka te bara kama ya khwati nu te nya ko a ta te tsun sakhom kara a bara tu te tsam ziki ayoni sangie te ze te tsu ka ve ta te ko ne hem te mu dau ya an tsun sa kwe e ko bara a khom kara nge a yama khwata tu te tsam ziki nu ye ze ngi te mu ko vem a yama khwata te nge te te tsam ziki nu utwa sao ka tin kwintama tsun sa te mu tsu na ngo dau ze ta ma kha sao ka ta te ko ne te si bara hetuwa khoda kamziki dau zitama ana khatan antoni sa khain khaya ko ti khuzi tinzi te te ufela khit ani zite mu tsun sa te tsu senta te bara tsame nge ya khatim kone ti do ka te e tsawa te kwa khate khom kara bara sutu e te wogo kamziki ayun sa ve 40% de ka te ku ngo marang e tsawa te kwa kham 3 anzi ka te mu te tsu kara bara he te wogo kona kham te tsun sa te mo tlo sen ta ti teng ye te tsam zi ki ti o te ana khang ye te ta ti mi ya te te sam pre al sim ding uru ve ta ting ye a teng ku wa inga o ze aku wa te tsam zi ki te o sam pre al te wana nu te ku wa te ta ti a te ku wa te tsam zi ki ta bara tsam nge ya hwa ti ne te fe le khit ane an ko sa ki ri kra kra zi ka te mo te zao ka te kwa kham ngu o ze te o zi tsu zi te mo tse e ko ta khon ku zi tse e ko be kham no at e ko ngu o zi te mo ti bara tsun se mo yama wata khom kara atua ti kams ka tsun ka o se ka kham tits erita ti ko ne sa inde tan kra kha te mo ye ko vem do mi e gui kwa kham te o fele khit ane tsun sa te ans na ko te mo kams ka ko te ko sen ta tim ta ans ti nze program ki te ke kren te kom ta ti ko ne ti ya ho zi te ka ku ta ti program ne se ko yams na kwa ta ha journal tamie tengo sia kwa khiria go 12 rit amate kwa kham ti o pori te sia ko tekre ko kom sa hiem

0: Wala wa 12KXKFM yang he ahana mungkin hum wami fresto magumbu nur kapu vilong sa department di na akam ama yigit in agdan ng vilong isa ke skola ke namakwa district ya gani kuna ke gani ka hewas parambu ka kuna ay o am ke ka ay hewizila ka hewa khil flak firi si gigit in agdan ng gaga ga si tigya chakam kung ngawag kahinawa ke gag tuligya kunisam ta tangkui hanak au Geoffrey van der Merwe an ngandaki kawahita polo dat khuli an ang thamakwe ka kwa jala ki dibe kon hoskol ne waki vilong sahanak au ta ka ige ta ki khang haya ta ki department de ta examini ang he wa khar to alfu wa yo ko dhala ka ngui si a ge ta khong wa ki cham gi ta kaun ga kon la gen ha du ge thok ga ge kun sa ge ta palo ta ta ya wa en yen gen hal ng kang hewa prince albert ge liu kham ka ga ne khona ke center ka lu ra ji thon ai yen ton la ke ka ves ka pu ta pulung mandala ka ang ang da ge ji thon ai fi ri ta ni ge sa thmo ge khu ge thok ga ge kun sa ki wa mene bek si tek si ai cha he chi ge fi sa tu ta tang ku hanak au ke provinsi department de ke tovi koma munira ali an de ki khosavi kom pangak ong ne wa ki yin he wa traffic hin ta no khagya ko in lagi kundisa ta ta polok ta ya wa en yin a sige en am ta gani chu si si tok tok gi ga wu salam ta ngun ka he wa faifi ga ki ulis fans fontin ki okoroleni ta sige wona gi ka he to firi gi hin yin he wa ti de hin kong ke wala to ang ke tong ke metro gani kuna siku ke wana ta si khoing ng ta sa pa tom ke kempton park kuna ke ikurleni siku ke wana yi ta si khadri ng ngon ng ka si ke at kom sung ke ng chan ya chan ke ta polo ya he wa er yana tun da ka gani chi ke kempton park kuna tani siku wana to rosim department de yihi wa kam ka pangal ngawa mandala ka ong kelimpopo ta kam ka ong yike tisa tu ngi kwe ngwa kama kwe ngagi ka ng ngang bale wasi ku agi ka kam sung u ken ya ke khir flaku dwe vizela si gya ting agda ng ke kaliko ka ansi tagi ama kama kwe ngawa kam ta vizela ka ng o kong ya tini kam ngosi gani kuna ke kalim hale ke provinsi ya chan ng tini si gita ku ke haya ki ga chik gi ta tu thama khwa kang kang ui hana ko chakani baloi an ngda ge provinsi i khosa vi komatin ak ong ge gang ni wa ki yin hi ka wa to gi ge hana khosa ke pala pala thama khwi ka wa chin ni akun sa yin o hani khos i khosa yam ge gam kong ni kala si wala wa yin dra sam kong ge kon talim
1: Tama 12 ko tao 3 khamani tenki XKA FM kisi karakwa te tahwana 12 ri boriye. Komsa bori 12 ri kwe tiye te ti trasal ka temuni ti mbamba ka te ha te kriti na am. Anuart kapo si u mitri na u departamente he. Uika tle si ui si ka klare ti. Kai ku an sure jiki ngi na makwa district ane si jan tahwana spremo ku ki. Tete gwe kwa na aka anka kuji ti bara an karate tu gwen kwesha ta maka kwe gwe kwe shaka anka anka te kwe an Geoffrey van der Merwe nga te da an kwesha kwe gwe no kwenka gushure kwa na an takhono mitri na atam ama aki an karata ki departament na awasi te examine an ki khara 12 ushure kwa ndi aglara kasam no ana temu ko ka ko ma te tire te an te iye te no o kwe di ko an o ke tse si u ka te tin ka ko ka en yen te ti tim dam ki prince alberti ta kon liu ham ka ki ta central karu o yen an tuan ta ka se ko si yo ta ves kap si di an ki dau o an wa te firi di kwe an ka ro an ka ra thu ta ka ko te ta ka ka mini ves tek si an ta kuna hutu adam ka te kwe a provinsi si u departement den mobilite ti kwen ki maurin mu nira ali nga te kao jau kwe a ya ta kao sham no dao tlou kwe a ta gwanam kaka a ka te ta jaroko tlou wate en 12 am dao ma ukama he kia wita dao chako kaka kam kaham Borisi khiru hem. Askis Fa e foka di trek am an, o le fan suhuku, o le sfonten ki e kurene o weta, firi tu tre ji, baku ji uji nge ting kame o a metru kisi weti, habana tu e tre shatar da e kempton parka ki, ta kon e kurulene ki ta si weti, tu e dri, tu dri tre ji, nge ting kamwe chak ki, Er 21 dam ken tim park ki sigotiko wey tim e borisi u akhiri u hem departement na jawo ko na rhiran che ta limpopo ki ana kwena ana ko ta te ko na aka te na mun ko ta ko qushan ko na he guru amma chakara iye gwe chakara iye tibe an karate ko te an gwem an ka ko ngah best loke ta hono central and provinces ma an ka ite ata an ka an ka te ko a chakani baloi nga te provinces gi kiri ate ta ti khawu ko na aka kanu he si yoga ta kiri ate ta khawu tim no kunta ma awa si te kha si uta ko te khawu sham tsuburi he tsam xka fm ki yene kam ta hono te ste khabana kom gwem

DJ Sputsa ne tete yacuya mako anka te linko madam. Nukaska kama temo no 12 wek amako 13 khamani te ziyangye karakwa radio nerten 7 oni ge FMK programme ngek eng. Pati san mut beta mie te se ko yams na kwa hango se ko khiri sa hinye yen irek amate kwa bori ko khuzinko te anka kutati programme. Bori ko khuz radio si aninza Surya TV bori ko khuzinge ato ka Surya ditano kuro programme ngese ko yams na kwa hango se ko khiri ago yen irek amade kwan san gara ka tsam programme kham tsana kha kom sa ya va ditani studio si ka NPL na ko tia anka ta kun kha ka tsana kha tu kurina mago ta kuro programme ngese ko yams na kwa hango se ko khiri sa hinye yen irek amade kwa kham

0: chika ke tom na ulung apun na o ka ang ka kong ay tan
1: kaso ma ka kwet kam kala ng ma o tamiya tiyo ay tan
0: ex ka FM kwa na may kamala ke firin tuyo na September

Wulawa in ge XKFM yang hi a hanum keng hum wami frestuman gumbu. Pulisa ke nor kapu chon ta bochona ke khrensi fesai gugita kamakwe. Ta provinsi pulisa tangku yana kau masai gamaldin an daki ngemeng gacha ina waki doh kicikin lawo ki dwelem. Ina waki ying hi kulat kanu hi ku acak kong ke fesa ka ng chusi ka ang kang si gigi ta ku ki kamsung mo ku om kikanin ya an ngang daki tuan ay fai fi ati gan ni ka ang sikin hui takin am ta onor di tong hum si gita ku ki fesa ang hun hikan am ka ang awa yes ku ki wanang ngawa jwa ina wakin hun awa ka ang hi wak tamang ngulit ngang kata ang ngulit ngang kavitam Tanur kapu vilong sa departemen di na ke du ken amamuku ohung vilong sa ke namakwa district in ya kani kuna ke sprombokum kasi ohung amuskola ke kahe khel flak firi aga kon hiya si gigit in agan ke kon ngaji chwa ki ga kani ka angasi de chakam kong ngaw tang ene wakit la tkhuri gya kunisa kang kuhi anak o yang hi wa giofri fandar merva angan de ke kawahe tapalong agang kama kya da khlim dimi kon hoskolai na waki vilung sar ona kauga khali kama kwe ta yi te ni gi de khang he da gi department de ta exam ni hang he akhra tolfu aghala yi gi ta khamsung u ta a khong uwa ta veskapu minister ki dhovi koma isak seleku ta gi gi ta gin ya kya khogi ta linga nawa ye hin ha ki du ke kho khwe kan ke kondisa ke tapalo yang hewa en yen ke sentral kalu ye ji thwa ke yen ndona ke kaw si ge tali yang ngawi ke iso ko ji thwa firi ke sa kama ko khwi ke la kya ng ko he kho kan ke wa mene besi taxi ke cha he ji ke fe sa tu yang he wa sportiva ta ng ka kala ka chibi si jalak ak tong asik gigi da ki o daka ting ak gan ken kharin kang hewa Prince Alberti ya stasi e chigi liu kham ka khunam nam tu rasi se sta ka thowa si de mon ka sula ti dri kan ni ka i ke sa thum ka khui ke kho khui ka i ke kunsa ko ai he mini besi taxi ke gya ke Nelson Mandela ya boulevard khuna ke Gwantuma Observatory ke kapum Kokwi ka ng kokwi ng ka ng ki wali ng hito to dagit ng kamo ka tapla ng kai kunisa tukang iti ni ting kwanda kuki sa ukim kem kita mkong hong ikuro sing ng sige wala awa tiwi masam kong hong ying hewa kwe damwi taga yung kita kat ang nautan aski yung kita kat ang nautan kem kong hong ying hewa morosan ayawi

0: Nite nga gang cha supanga wa tu mko ki ga khosi ki takam ka ng ki morsani i chegi si kam ngawai gi ati chuling ki watal sul ka tembo no gi min afar stu mangombo ti tu sila ki kukubim
1: kam he yene ko tao ach en 50 minute ki ex ka fm ki si kra ho te ya ho morsani si khri wi ki morsani ki kam o ta khri yete cham tin ta ti yete ti tresul ka tembo ta na fresh tu mangombo ta u morsane si borji saude te ti ka te te kumogwe kame tuwe kame nge te tuwe irikweda mbore ye te kumsa inyemu.

tsame xka fm o dwie amo ho tsame nge he de ta hon dwie i bori he kom so bori dwie ri khwe ti ye de ti tresel ka tembum polisha na nwart ka puki ta no buchona ka ta ana jarot aye de aka na ko tu dingri ku tesana ku a Provinsi siki ang kati kui ang masai gamil din nga te koho di chan ku ang chan auto di te diam dualam hoji tahun o ang kamba para kuna chan kara kiao kwa kui ang anak tu siyam ama nga da faifu di kui ang kanain kai kaho khatim Honor ti hauti ji khana ti sesa di ta an ti hauti ji no ho ku hen he ya ba ti khana si ur ti jwa an no mutte tu an kar ko an ta te khu ta ma khana ho ti kha kung shu ka ya ko te ka di an a north cup si u mitri na u department le u ka clarity kai ku ji shure ji ji an na ma kwa district an si jam ta khana springbok ki da khana acha sino train ka gwe kona khana komote gor kam kona ka te bara antu go aja to no khosha te ma an kara kwe gwe a ka te kwe a Jeffrey van der Merwe nga te nge si amoti yo da o khosha a kwe no ka o sha khashure kona khon ka gwe ta no jawo kona asure jigita ama miye te department de nam aba si yete ka examine he en no khra 12 di shuri ko an yama ko ko dara na ko sha hi yete kana u examine jim a viscap minister a mobility ti di an isak seleku khama an khadi atrata o ti ko yu ka e u yi ka ka ko ti ti ka en en dam o central ka ru jam yanan tu na khadi ko yi an yete o tim Faifu di kwe an karo an kara tungo tim kaku te ting ka cham mini best taxi am ta kon ngi hau tu ji kwe kwa kuri kai tu ji se tem no kai no kwa kai no ye te kung oi kwe nga u ji a ji ing te si ka a Prince Albert taxi tem dam ki ta kon liu ham ka ki tamara ina tinta e to utha anko jidi e kwana kam khiri o borishi we sesta kuri khwe o ti dri di khwe an kara thung ti a ku a te ti kamani best taxi e ta hono men best taxi ta hono Nelson Mandela Bay Boulevard tiki kui observator o Kapstad di kam a ku nge u khama na e tesana tim no tin di kwe karo an kara thungo tin no choi te bori kwe xka fm ki teste komo gwe cam a ye te fire at amohonom

Is Kaap 1379 om kort te wat weer kom. Elke minuut het om kort te van om kort voor haar môre môre boei na kon ons radio. Radio is Kaap is van die ding wat dit het om kom man gaan om dit se dalawa. Dat om 14 September 2026 om kort te gaan nog man gaan om dit se dalam tsa wana gaan gem tse kola ba ke na bigi tsona ke sport ke ke ngang ma tam tsa ga dite wana ga ke ka ntam tsa tsa ke ngwa ga tam tsa ngai ga ga kwa tsam ku ga tsu ge za tsu tsu tsu tsu ta ka an ko ga tsu ti ta e a tsu ko ma ka tsu ga ge am tse tang nga nga u fa ta ko ng kala tu du si na wa a tsu ko ma ka tsu ga ta ko la ka ntene ga mlong ga ta kwa tsi tsa o tsi ga e kala ga mlo tsu ko ng ko ngai ga lo ge za mko e ngwa pa nga wa kala ko ga ma li ma ga tsi ga ya tororo jala kola ka ka ko achuta ko achuta ka nga kala tu du vela te ni no chipa mulonga ngi ha ngi yi ik ana ko kon ko chike luzu ala kon ko tam cha ngi sing ni chika lang kalam cha e ngi ha kha kha ngi ko chike gezi ko chulu chu kam cha ga chu mcha sing ngi ngom cha chi ko ma ka chu ga sika ma kam cha tu sika ngom cha talis mcha mbriki kala ka kam ngi gezi nu to to ge ngi ngom cha ngi sika ma ga swala nka tshuqe agqeka kaqe chimi kolaka kala nka thale akwa agqeka kaqe xoma kukhosa ke ka juma akho nqa chin natitshela ta khaqaqeka khosa to alqonda ke maka dibira tsa uto chika awe angito iceberg ke thote nqa khama kamita maka dibira ke nqa sin khome khani ka tshika la ta wa tshala sin ta ko agqe a thale kaqe ya kwa ke ke ya to tsa ka atini nqa wala nqa la tu chite tiba nga awa wana ka malil mata o nga chung wa kala ka wachit kaw titung ta kala kam kawal khati wite chit gita a kwa kwe ka wuse ke kala mga kwe ye nga sing kume gya pula ti chika yi kaw kum ke kwa shiel phone ni kwen ka chicha ka tkali kwe chika ema mchi mcho kwe kawaka mko nga kawaka ke chika ka chit diri ka ita mkwa sing tiktok awa na kwa la wana facebook kwa la wana whatsapp dan iPhone itu klik lagi ke asing atau tu hika khabar ke tisa uka ke cikoma ke bahasa sekolah ke apa atau tu atau musim cik hika kuasa tak kalah ke mko tengok tu ke agak data so langka ai tri o na data atalino agak kasih ha ijang kita sim tu ya tak kau beli lengok ke cikoma ke sekolah ke dua macam kau sim ye ke akhir tu alpusi kai cim no itu tablet itu kita cukup ya tini ga kan ho ganwa stra din ka na be ke an na ya khonga ka tinwa ala ka khul chum na ya ka ku ka wan nga ya an tsin tsin pa ti nu se chwa ata un nga kala ta nga tsin a nga khu plug fu tu nga nga ko la ta ka tu wa chi jala sin chi ke ta pa nga ko kham khon tu un ta ka me ya skola ti ti op chi ke an nga tu o chi nu ka he ka ko tu ko la ka nga ga ba ti sa ka nga ka kwa sa a ta ta la ke ai chi nga chi kala ka nga am ko chu khong a ke ka tu to sin kham ka mum sang koi wisi se debe meti ya tene wei i gatne gya tini tene kwa tu gei ai cell phone ni khabre ka ke to ji dilu ni tengno chi ding ning ai gala ti to tu khabre ka ke chi ke ai ka pa ka ti sa tu ta ala ke ong ai ka to ke noi ning ke wa nam hale la ta age pur age ka mahle ka lan hale no ek ka tan khang no ek gul ka ga pangang aga ta wei ong a ya ke cell phone ka la nga khabre ki chi ke he pangno ka chala sing ta to khabre ki chala ka ta ta khabare ga chike ya kamona tu ta kula kan dala mko chunga ga o ama platon tin na e khabe chike adwa sim te be not in the cell phone stra din kula chim ko ya o ta itene ni no kula te ma ta ta ya ka ta ka cell phone no mala ya ka wa skola ta wa mo chwa tena ti sage se batwe tu idilu ta kon aya ta ka wa skola ta tena mo chu ta ko kha chwa gi se e klik te ya ho to tu ta o spanikal ha ka wa ta kha ya ke ai chu si si ta ko angin ke mko span ko ka kuin ta ge sin du ta sa ki no man ka na ngui ya ka pai tsika la ka ka gam chu chu ma ga ta ka tu ta hanka khri ka hem ek ek ek au sin hi ka gam chi mam cha da ba cha de bi gam cha dar din tam cha ga pang ga om chau chau chau chi mang ga ko ma ta yi ta yi hin ka na kam pai in ko venia ke ya vena pai yi na skola ta ga stra din ta au chi ki ka tu yi ka ge is pan ke ko ka mandala ta kau sikala kwa kumkutai ka kumkutai ka kubundelai ka ka ja ya kwa ke uchike he ko ya tara ngol kwa o ya kwa ta ka hispan ka aganga chu ta mi ko ngol kole ko mi to tuteti mi ngum ama mosa mi teti ka uchike ka ka gam chu ta ka mi tuto sin ka khika mutur ta sin he chike de ga o ta ka to chi jala sin ta chike ta de ba ti sam cha cha ka idi kho kho sam um ngam cha kha kala ka kam ko ko kam ntu tu sing khri ka kitara ka de tam cha tu ta kum cha thali ki ka bung sa ka da a u ta so chi ka lam che ko kala nga u wa chi ka e
iplatile yayikaqala mthi aside bekuqawa cellphone tikliklekala then ayicellphone tikliklekala icothe twabulelaka then ukhibikata rhabrika kethi ke icophanqa irhabrika kitara gqagcina.

Sky Patrol siapa ni? Kamu kau tiba tiba kamu tu nak mana tiba kamu cakap dengan kamu kau belum sepuluh karam. Wah cie gelap program kau cakap belum sepuluh karam kau kata ya. Kau sih kau dalam cie macam kau perbira kau kui kalau klik klik klik klik kau kui tiba tiba angam. Ya kakam ke kai ayi wi kau boleh la cie mah perbira kau ini kalau kaham longga kalau kaham otot cie sih kau tu om tu tu kau wanaka tu si ta yita perbira angam cie ya tiap cie ye nak cie tam chang ai ta kam cha kho tu yong am cha ka ko la chin ta ong ko asim cha ra ya ka ko la dare den ho ka u ko la tne kam ko kha tu tu ko kham ko kum ko hi sang kum tu tu ku sang kham o kan na kam cha tu am cha ko dar tin ma kam cha ga kha chip kha gi sung kho ku ko ikan kan ngu ama ke da wei u ing ga ko he kum aga chi chi ke ka eta yi ta tu ta sai klik ta hung ta ikik ta ko kan kam ka sa skola kam skola ko ku ni sa kamara porte final examen yi ko anga sa ka yi ki tutis la khang ma yi ta nga ka khrat er ta nu che u ta kala ka yi u khma khrat 12 ko la ga chu si si kan kam ma sa kam ko sam ko a ku nga skola nga strati mu u chu thung aga platin na e akla klik ka tutang ta ka yi sa ka wa mlonga strati no wa ana o ke nam da wa e ta ka nam ton ta wala kha ke o chi ka e ta na pur sa ke chi dir ga ke kha ko dar tin ga ke ka e ta ko ke no a school lo ban kha nga ta ka kha kha wa ka kha u a tu e ke ya ka ke na class in a ta ang ke mu kha mo khwe chi kha u si ko ama kha mo ka ta hin chi ga la kla chi na pen ke ngum ko wa a ta li hin da ko kha ko lo dibe ko ti sa to ke chi ke ko tu lo sang ya u ta a kha ko chi ke kha bi class in ma ko ka far di le ke chi ja ma ni ngwa no kha kwa sang ri ka ta kula ka nga ka nga ta ka we a ta li la kwa klasi nga ta nga kwa ngi chala ka kwa kwa ta kwa o ta kwa o ta kwa o kama wa ngle gani kama wa mchifa ka muso e chi shu mu ma ka wa anu kha ngi tonga ta ngi dipita kwa wa ta li nge ka wa ka e ke mchi ke ka kula chuga ke ka e ta mchi mchi mchi di kama wa ngum hali ka ng anu kha ngi tonga ta kwa ka he a nga klasi nga ape ni kula ngum ka senteni kwasing ma apendi kala ka khukhube agmaster din ka khube ka sasta star din awai ga tunu khwe anji ga star din ta ka nga chike ha ke o he khang nga nga khab khab de ge sin nu nga awai nga tunu khita tunu ka nga nga che ka ngri ta ke kula kha ka ka wa de de nga ka ngu si si ki o kula kha ka nga khang nga khama ta wa u choko ya plusi ta ka ka plusi ma he ka u si si kha kwa a tali ni du u si si khila yi ku sa ke ko pi a yi la kha la ter a sin chi ya jala kwa a la ter a sin ke yi khu a ku ko obi chwa ka ga ga ta ba ba ta kha ngo ali kin ki khu ma ga ng a du mi mi ku ko a chi u si si mi pe ni am ka du ke kwa klasi ni ma ku ko te lat ka ngri ng o ko ka chi chi ke ga am cha ng am cha te bi ki cell phone khali te ga la te ya ti ga itu tu tu khabar ke phone kali tak no khabar ke phone kali lagi sini tak lagi sing si kama eh kalkon ha ko ya chi ya tu kon ko ke strat ni kalkon ha ko ling ni kon ko mlonga ngai kwa gya chu tho chi ke ek gya chu tho kani dai kha ko la kha tak no oi ma tai tai ya tu kon ko

takola ka gamlonga tai tuat bisa habis nga ke sing khara to albo sing nga ichi kala to i table di kling kala imam a ko sing i not ing ka ke strati ng kala ma kha kam sang ke mcha kong am cha da ba ki chi ko lang ng hm kang sia pang no skola mcha mo ng laptop to ko ko laptop to wa e ko ko e junu chu de sko khasa da ko be wa gwa ro ko de sko khasa no video dang ko la om laptop em chi wa mir as gong gang dan ai laptop la ngol a gomeda gomeda wa e khakhali ngu ya chi chater se chi ge ta kha di to a ko chi ding ngai ta khawa chole tam chi ge ta kha te ni na a min ha chi ka ka di ka mi khai chi ta te ni di disal ngu ni ta ma di ngo ta ngu u kala ka kho e to tu sa a he ya ka a skola ga to ko lo ka ngan ta skola ka ta ngu ha ge gling ho ka ka ta ta sur ho ka ge chi ko la ngi ka na ka mu si si kalama kang kana kam kum ama ku kham de be ku sa chi kum de ba kom dim de ma kai ka ku kham nga nga chi chi a khau di bi kwang ke mi ma doi ne ge nga ka sa a sa mi a wa skola na a wana chi ga la pe in skola ang khawa ang ka sing he a tuwa kong he te na chole ang hi ta ke kwang kha ng hi ko lo a chi ka gya ko sa ba tu kum chi ga la ga wa la ng ku ka ka ka go ri nga ka wana self ni le la ti ni ka a ko la chulo chui chulo chui yo ka li ng hi chi ga ngo ko i ma li jo me ka e ga la ti bi ga pang na wa ka e wa corona ga ka la dis mo no ka chong ka kung ka la ma li ng ka la khali ta ka ng kha a ngo ma self ni ka ni ta mi ng hai khai de dar ti ng ka la mi ki de so mi ng le ngui a ma mi ta kwe kha kha ngi ta ki chi ko kala malum ma kala ka wona kala a khu sur khung ka nga sur kha ka nga kala to mu de mi sa ka ka lei bai ta ne ochi jala sung awal lei bai asa tu ta ngwa kha kha kha kha kha kha ti wa gi ta ka ngwa de mi sin ka kong ka khis do gang ke ai to cha gang ke ka ka selfoni la gwe sa sa bot do mi kong a do gang ke a selfoni ma el do mi kong a chukulung mal do ke akha do ka mi kong kala sa ye ti sa mi ki chiku ngam ka vunga ma chochi ma chu a ko la ngang a da ta ko la kong wa manira nga chi chala ta kwa i cha sia ka ka m chi ke ta ya ko la ka nga sin ta wa ta ka to wa sa a ngai chi ga la ngi kwa ka khang ku kwa ta ka sing a ta sa probir kan ka he ya ta ko ka ta khadyo ke ka ko mi da ba ta kham di bi ma ta on a chi ka hatu mi sing ma du ta da wa ngwa sing ma chi ka la ni ka la ta ke ka ka um ba ta ma ta u mi a mi chi ka nga ka wa ko ngo ka wa ko chi bi si ka nga ngo pang ka kong ngo mi ga ta ka um ba ta ba ka sa mi ga a ji mu ta ni ngo ko la di ka ma am chi ga a ga a ji mu ya ga ko a ji mu ta o wa ko ita sin sin la ya go mu ga go mu ga ngo ta kai yo ko ba chi mu dar di mu mi ga ba di mo ga ba chu mu di mo kai mu chu da mu ku kai a ta ni kha go mu ta wa ngo ko la ta ko a ma ko ngi ka sin ga am ka a ga chi kho da mu ke la di ka ma ka chi kho mi dar di mu di ma kha chu a wa ngo shi ma li ta den kha ngo u ko si ga la ta a ta ni ku ku la kha ko la ke o a ta ni ngo nga ke ki ta ga la chikala kan kam ko tu sang kham kan ho kan kha kha ko la kham de ki tara ka de

Exka FM 107 ngine gana ke tsa samsa kitara ncindo ke tsamsa ke Abigail Chams tsamsa ke yo lo samsa kitara ncina bese ke qala tsamke tsa titima ya ucece wala tsamsa ke yo tsamsa ke ni fiata ke chimbo e ta ke bushana qon tsamsa ke qala tsamsa e mana ga e ha tsamsa ke vege tsan tsa sende ke tsa samsa bori ku ke wala ga wa fa viri ati ke wala wa sizir ke ke gana vege tsan tsa sende na vege tsa samsa ngume ya ucamsa ke current affairs ya tsamsa ke yeniri ati wa ke wala tsamsa ke tiwiri ke gana vege tsan ke gana vege ho sina tsatsa tsora tsa sende ke mtsa bori ku wi ho vege tsa tsan ya mana ga teo ke frida tsa samsa ngume ya tang tsa Favori ati wa kisiziri ta kawisi na mta singi mta chimbu ya ucetua kawisi na klamsari mta kamchum singi tawa mta titi chum singi kawisi ki mta tweet za awa mta singi kawisi ki ikang akama mta oka ikanza la mta rakana kang mta tweet za ta singi mta mani chua akwe kawisi na mta mani chua apanga nga kawisi na daka kahinagi mta tamtuma ikala e mta tuma akama mta nsara ki okwe ikala mta kota na uka wa awa chiu sisi kai kana tamu sisi mta ngi gini kawa wako e em tsa se ka kama o tsige ka mpa sim tsa jala mtsa sine ka u sina kham tsa mtsa kwa ana wa skola ka gani ka u sina ho tsa bilongi sa ka mtsa te kimsa pasi ba singi tsiwi sisi ka e ka nga nga ka kinem tsa moni tsu a singa ka u sina mtsa moni tsu ka ra nga ngi kwe he a tsa la tsia bilongi sa pa sa nga gini a bilongi sa ka o tsi tsoa he a tsa ki tsige ka nga long sa mtsa sine ke tsi tsona pasi mtsa respect ya mtsa sine ka kham tsa mtsa a tsaka eke along sa kao apasi a respect ya kha ke moni ra e ya wa tsala seng tsa ke anda ga wisi se ke ya no da ga a ke tshisi ke ya tong a nge ke wisi kana wa mtsa seng ga ke ka ka wa tsi no ka e ka nga o tsala a ver ke ka e ke wa skola ka ko ni kona so tsolang e a tsa tsi tsona ke mana ya e ya seng ga ke ni a tro da sa ya ka tsi tsola seng da nga da ke tsa kona seng ga wisi kana seng tsi ke tsa tswa apanga ko nga ka seng tsi ke tsa tswa kha ko nga ka ntsi ke mtsa awuzela qaka wisi kana taka ngi mtsa pasi mtsa respecti mtsa long sakao sa atsi ke hika nga konsa panga tsi ke kanga long sa mtsa sing o mtsa saka wisi ke yatong konna mtsa mtsa sini ke wisi ke atsoa asaka wisi ke yatong konna ka o vulong sakwa mtsa sini ke wisi kana kang a o tetani a qhali vulong sakwa e qhani ka qhali a qhani qeng ka tsoa tsi tsi jela sing o ka tsoa tsi ke kang a ngoto nda sake ka wisi kana nka ke ke asa a bulonga sa ka kana tsamu sisi a ver ke ke a skola kaga a truta a tsau a truta a seng ka wisi kana fa truta o ka wisi kana ta ka jala khama ta seng a tsige a o ka fa seng tsige kang a kwa panga tlonwa ka ma amane o ta ama a re ka wisi kana amane ka wa ta ka wisi kana a jala a amane ka wa ta ka wisi kana to wa pa sa seng tsige kang a ngotu kwa ka seng tsige kang a panga tlonwa ka seng ke amane ka tlonwa ka amane ka gwa ka ta a fistan ke kang in u tsige ka kwa kom makam pasima kam mtsima kam pasima panga om mtsima kam pasima tsangwa le go sena ngadi mtsa sa kan koi om tsa tutu panga tsiki kang tsi khona a ngoto ha ga sa ka a ngadi gini ina ha tsiki wa ka tla kong tong kong ha kang aturuta go of kang aturuta sa le go sena kam tsiki mtsa tsam tsimi kala mtsa ngo tsa sam tsa ki tera ngelo ka ge tsam tsa awa no buli ga tsam tsa ke moyo ngwele wa kam tsa futeng ngana sa ki tsa tsam moyo excavation monitoring tsi wa ngana ngana ke manda khai tsa tsam wa tong tsa ho ka wisi ke pasi kam tsa tsa ngeke ke mtsa mane wa da ka wisi kana kha ma kha ma ram tsa titi tsa ngeke ne tsi tsela sing ke mtsa thu tsa ngo tsi tsela sing ke mtsa pongo awa tsa sa tsam ke ti sa qala kwa sa qa ke ti sa qonqa ya sa qa ke ti ka sa tonga pangana sa sine ka u sina gamja ke ya qo o ka u sina fa qo to to qa mo sina ina ka ti ke a ti dia o wa ta ka qo de ni o a bura ko ta ni sin ti si ka e he kang a ko sa ku panga ka mu to ku to jala u ti si ke a sin to to ku sa o wa sa qa ko e a ngam to ko qama ko na ngisa ngam to ko bu khana ko na ngisi ta ti ke si ka a ti ke ko kang a qo no a qo sa ka u sina da ti nga ka na ka ti gi si Mata kujala. Mata kita rangana. Awam cakim. Moyo. Moyo.

King Muna, Jack, it's time to everything and I get Rayam, Zolong, XKB, Monarton, Sio, Nagin, Hagim, Sati, Mago, Sako, Country, Drake, Tom, to get to Nakamani, Dagitim, Boy, Collectum, my Akon, Hamster, Gim, Sati, Titi, out to Togos, and now I'm Satu to Sanguini. We, he comes at a Kamakosin of Wims at a Kalak, Wims, and he does it, Wims at Tusati, Ogwims of Western Kamati, or Passims at Tupanga, Omtega, Kosika, Eka, Zalam Saka, Kamam Sara, Tusiki, Gams, I don't so Tusiki, Hims, Asimhi, or Kalimai, a Passia Panga, Kosiki, Gang, Azal, or Kosiki, Atua, Yasanka, Kuliti Makan, Mopassimasin, Hatigisim, Kuliti Makan, Mopassimuzala Tigisim, the Gawak on Hay, Asinki, Atua Tusa. Kang ang kiki ako tu sa ta atis a kiki mong lita wat siya eh ta imani ako wat siya imani o kama mit kami kiki tigising kay imani o tuwag kami kiki tigising kay taka usan ako eh kang ang lita wawa ato at tisa ang kiki ako tu sa kiki ato sa ta kasi ang kiki ni kausi siya matung o jala eh kausi siya matung kawa eh kausi siya matung eh ta tisa na ako eh yasin na yaka yafustan kama ka eh kiki kiki kama ng matu kiki kama makwati kiki kama gurita da mtasa ni kiki kausi siya wa ko eh asa ka kama ang kiki kana kamo si si ato at tisa tigi sin ta ato tisa tigi sin na kiki kasi jala sin da mtasa kausi siya kuliti ma mtasa wa oh kuliti mtasa kanga kuliti mtasa wa tuwa tisa kiki aga jala mtasa mtasa tigi jala sin kanga a o da akan ya agisi te kini chiki kang atung o e u chiki kang atung kaya wan kawa ka kron ham chere ki kawa ko na kangi him sa alung sa kama o ko e him sa afustan kama chiki ki mtsa ngho tu mani kwa kwa da kawa chiki kang kam sa te ki kwe he asa ka kama chi apa sa angkai te ki atu tu sa ki kona te ki atu tu sa ki kona gi gani gisin ka he atu sa ngho chikana gi gani gisin kwe he au jala kama chikan wa na mtsa ku isin ka ki chiki mtsa angkho li tawa Utsi gam tatua, Uzella, Utsi gam tatua, a Tusagawa, can a tumusi, oh, Zang, a disatit commu, oh, that is a commu, the guinea, Kosamiki, the Motua Kamo, Motua, Motua to San Motsky, a Kosamiki, the Motua, a cana chica, Titona, Yatuma, the Akon Fatuma, a kaki, Chigam Pasiao, Yatuma, the Akon Lea, Ki Kangosi, Kangasi, ma Kamuniqua, Kangasi, O Kangosi, Makamani, Kamani, Kamani, Kamani, da ama pas am chim ka pas af sta na ki ko la amani ku go chi amani ku sa nga chi amani ku kha ma chi da ka wi si ka ndo a kham chi lim sa pas m sa sim u o m sa sa u ka ki ni ko e he ka m sa apa nga cha chi ko e ka m sa ka a wa m sa e ren sta ka cha chi m ne ki m sa mo ni cho ka chi ge a o ta sa na ki ka wa manir jala sin ya ka kham ne o manir jala sin ya kham nga ga jala sin ka na ka a kho sa a gi chi gi sin m jala sin ka a ha a kaki mtima kang pa siya pang kaong sasara ki ag gala kong aku o ag han haya of ag ha ag titwa ki kamani kwa a o manira e asin hai o manira e apang no a o ag han haya titwa nuki ki ni chiki matong o e o chiki ka matong pang ay o chiki ka matong mo ay kawisya na kawa kay as afustan chi kana kong si si chigisin akama a kay e atutuwa sin chika na patutuwa sa chika na ngayon digini mapasi matoto ujala ka usikana mapasi matoto toa ka usikana mapasi matoto ma ka usikana wachiwisi ki amsa angwatu msa tuatu kikini ina kachi kuwa msa tuatu kikina kachi kwa msa tamara msa asingta ki msa mani chwa waka usikana msa mani chwa kwa waka usikana msa mani ya guwa ka usikana msa pasi msa ngayi kiki unka ea katzala sikang ati ina wakitkasi unka hii wanga zala sikang akan rea a kiki mchima kang pasi au wakumsa ay cuma kang pasi opang aja kamu sangat kuai, waktu saya nak cikai angkau masih nak keluarga, cikai angkau mau tu keluarga, ucikai angkau akan keluarga, hewan fustan kiki, mangda, kuangki game kiki problem ada macam tua, atau mau macam kiki kan nengne, atau mau tuan tuan kamu cikai nengne, apa sih macam cinci, jadi sekarang cikai angkau akan nak kamu sih, ucikai apa nak nak kamu sih, aku lihat tahu cikai nak cikai angkau lihat tahu keluarga, aku tu orang alikau sih kan, aku tu orang nak cuci sih kan kata gini. Problema ki game ki kona makto kwa ngwa chi dengu ma ya problema ki game makto kwa kam sin dengu ngera ma pasi ma chinji ma au dola ka usikana ma ka chinji ka usikana ka

chimakan akamami da ma ama ujala kati gem chimakan to mikani gisim da kachumi kitetia koya anguli tawati koya tuwa tuisati angai tiki nema tuakan tempasi matisat kuasa kai mang tuwa tu kuasa mangda ki ka gisim akamami ka gisim ajalami ka gisam mami ka gisam tuami da kawati ki kang atu o chikana kang ang atu ka chana ka ang tuwa tu da ki kanusi o kajalasi kakutangkri tapi pasi mo pasi masam hai chika mo pasi mo panga ka e he o kajalasi mo pasi mo kham chike o kajalasi chao kisang ke kiko e he kanakamusis a oa o kanakamusis a kama kanakamusis a agya kanakamusis kang a kota tama ki oya kota ka kanakamusis a sa kankweke sa kriya a kankweke sa sa kwe tkawa nga o kankweke ka sa chung kamukwe o kankweke sa ngamotu kamukwe a ki atomo ko insa a kawisa na tomo ko yung panga kawisa na chao kisang ke kawisa ki kanakamusis a sa kankweke kana akan nkamukwe akatia unga akha unga akha awa asatike sa krikwa asatike sa sanoda khakwa asatike sa chungkwa asatike sa takwa kawisike no kanga akaki mana ya e he angana kumisi khakwa akhawa akan nkamukwe kwa akhawa ina khatia atua a ina khatia kuma ina khatia zala mtinga kwan kawat maniri ai yang akat na chi kwan maniri ai yang a kun ngo chi kwan maniri ai yang apa ngo chi kwan maniri ai yang akat kham ngo chi kwan ya sang u ka ki kanusi ma kamani ko ha ka te kanusi ma kamani apa ka kamana ka ha ka te wa ku si chi a ngo tu ko ka chi ka nga afistan ko ka wa atu hu afistan chi ka kha kha kwa khotani alung sa atagi kan grusi respeki wachi takaka e kan pasi atat anote respeki wachi kan pasi kan a akamno respeki wachi kan apangno respeki wachi kan wachi ngo kamakui kai kan tamusi si o ka khangla ake chiki kan pasi opang khangla ka ki chamanyo amana fustana chi khang o amane go chi khang o amane khamachi khano ngsin u ngsa ya problema mate chiki kanga pla magati nka e he kanga o akhuya khamagati maniria e he yang ya ya tu tu ya khalu no manira e ya tu tu ke yang ya ya yo kusi no ka ngam te ki chi khano a wa ne ka ne chim sisi ya ka ngi ki ya khatu nga chi ke ya khatu nga chi ke kusi na ka ngam te ki chi khano tu tu ki ka ne chim sisi o cha tsa ka ne chim sisi itsa a itsa itsa khokle itsa khokle ita ita siga makre da marko ita siga makre ga na tsamusi asata ku ya kumple no ka wisi siga e he kan to wati jara singa ka to pasi ya waka tun na ka wa to ka wa to a tungi ka ka ka ga wa tungi kini ka pasi ti tro he to mai ka ga wan ti ga ya to ga to to kini ya to ma ko na ni si kan o ka hawala o fa ngo ka a ka ti wisi ga no fa ngo ka kan o ti wisi ga no fa ngo ka a ka ma ni ran do da ti wisi ga no ga msa sini ga na tsamusi si msa sa ta ki mtsa akam o mtsa panga maniri wa jalasa mtsa akalusa ngewa ka jalasa ga na tsamusi ka ti tsonui ko e itse ga ya ka nga thama ko ya ti tsonui ko e tsa ka wa ka nga thama ka kam sengi ga na tsamu ti tsona no da ka thama ko ya ya ka thama ko no a ya ko thama ko no a ya ka ko thama ko no a wan maniri ando ya ya no tu o nga na kang ya tung ka ya panga no kana tsamusi ko ya ke khama ama ge ko mo ti tsona a biela ta tsia ti tsona tsonga ta tsia ya ti tsona a tsonga ta atoma ya ya tsonga ti tsa ka ngwe wan tsige ya singa a o tsia ti jela kam go mo niri e yang ya singa o mo niri jela kam go ta tsinga kana ka kana tsamusi asa ta ti tsona a ko no a ti tsona a no da kha ti tsona a tsonga yina ga tsige a tsonga ga ni gi si yina ga tsige he ka nga atoma ga ni gi si ti tsona a no da kha ta atoma ta kosa wana ngaiti gini ya mani amanir ya afistan ta chiri ki afistan kwaka ya ngaiti ki ka ngawsi ka kwe nga of ka ngawsi ka kwa chiki ka kwa kwa kanaka ya ngawatu kanaka ya tung panga nga kanaka ya tung ka gya ya wana chotu ki chitwa ngwe sa chua afistan akwe chitwa sa chua sa akwe ya nga sa panga tatatu ya ee sa akwe ya ee ka na kamsisi sa akwe kwe ya nata ya tu sa chitwa na tumakwe sa chitwa na ta pasi sa kango kwe wakai pasi mta sinto ki kawisi kana mta mani choko mta mani choko kanga kawisi kana kanga wati jala kanga kia pasi ka kapanga kate mta sangi mta kitara mta nukai kika mta awa topsi awa topsi asasi mta kama ki missing you ki kala kama mwa e mta titi magia uta kora ka kama mta pasi mta tutu sing kawisi kana ki kamani kwa kwa kamani kwa kwa ta tika jala si ma pasi kani waka kate maniri ya tina wakasi kia nga jala kana kama sisi kawatsiki kanga kana tsamusi kang akam kana tsamusi kang alpangamna
Okay, passing him to sing my croaker, passing to come to croaker, miss some take it around window again, Gamsa, Kaki, missing you, warm to fitting him to the key. The big set comes to the collector to the whole of the crocus and a clam to him to send the Queen aircon hunter him to pass him to some severe, skim severe than equal comes and they come clam to him to give a catron, send him Satan, Awana Okum, Tawanoga. Tegosina kahi, nsa apala pala kam sa ngiti gini titi sa ngay. Kaya ngulo ko kakam sa sinigay ito, no problema kiko eh. Kaya wana kamwa. O kawakara ka sa ngay, tapas sa ngay titi, may agya silingga mo, o pagya kama kaya blusa ngay, sa ngay kaya alanjala. Ada aku yo fasing kaya alanjala, avela, yi ega kira ka, agi jubo ko yeng atka, hingole atchawa a. Tegosina wa, kwe, tapasin sa apala pala kam sa vigit kachong, wachigin kukwa, hiyan akum o kukwa, kana vigit kachong, vigit siya kukwa. Sing him to Gia, the Villa, the game to Fofo, singing aims at Lizu, Agin to whom to get to see. Walk out in a campus in the sun. Again, a glimpse him to sing a game to Om to Fulim to Yigia, a battery game to Atatiai, Nagi Huaku, Engulagizu, or Krakizu, and Nadini, a battery, then a panga tumble, or a phony, but written in Zilam to sing. Then what Alicos and Logan to eat, a plow phone to sing a guitar, phony king, or game to go in a kangwati, here come a battery gun. Kamga batri dengan kikui, ukur hakik juga ngano dah kacik tuan, oh akan kacik tuan, oh atas kacik tuan dengan angku kuasa mici kiki, tuan asa, dah aku asa, aku sini kamu tu sih, kamu cakap lagi macam apa, kamu cakap pala pala, kamu cakap lagi macam apa, kamu cakap terang dengan kamu cakap lagi mesin nyawa, topik saya kamu cakap simza, ekskrim, orang tensiwa, egin aku kiki, cakap lagi nak tu nak manita, kamu cakap kamu lagi kamu cakap firi, ini sama firi, kamu cakap kamu cakap, kamu cakap titi macam apa.

ka FM 1907 ngene ngarege bese akhemi late wam sefithi ncane ke deep sin semavuka icamtsa ke wola camtsa de ke 3 camtsa ke 51 minute camtsa supakitin minute ke makambamsa emtsa samtsa ngumata ngiciwa qhumthaleke khwinda ngiqala camtsa ke ushona imtsa wola ke ngiqala camtsa sinike qala camtsa camtsa manta hay wa chimbo emtsa sinike wola camtsa ake firiri emtsa satomtsa ngumhiya wa ti emtsa ke 13 minute qatswa ngisare ke 13 minute qatswa ngingumya fam camtsa sare ke kusena obot ndani qala ke yaqala camtsa ke educator development aya program ke inkumunqi yawamtsa sing okake mtsicimtsimo qale makabushini mani aqhumca mtsicimtsimo iqale mamtsimo ke mtsicimtsimo sithake ke wathi ke aqhamtsa ke mtsano lakha a friends kapu ke ke ya e yangtsa aqhaqa ngomtsicya e yangtsa apa ngancoya e yangtsa alungisencoya e yangtsa aqhumca ke ke ke ushike mtsano wathu mtsa anu lakha tsigisin ka e kang pasikang panga katse mtsano lakha tsigisin ka e kang pasikang jala katse ka wa tsikang ani siwi of tsi a tsa tsa ke kang ngoshi ma mtsima kang pasika panga katse mtsima kang pasika kang ga mtsima pasika kang tsena tsa ke friends ka wa tsi tsoya e yang alu sa friends ka wa tsi tsoya yang akwa sa friends ka wa tsi tsoya a toma ke kana tsa musisi a kona ke mtsima kang a tsi jala kona ya ka ke ka dimo kang pasika khamba tsaka dimo pasika panga tsi tsiki a circle ano da khatsi gising ke ke amani kwa wachi ke daga khama khama ano da khatsi gising da ngai de ke kwa e masak khama tsi ke ewa mang hotu tsi jala sun mang hotu tsi ke ka nga khama mang hotu tsi ke wa ka nga atomi wa ku sik dalam tsa de ke ka wa titi sun ai him tsa sun tsi gising ka tlo tsa tsa tsa sun tsi gising ka jala tsa tsa tsa tsi gising ke ke him tsa tsa panga tsa sasintsigisin ke imtsa ujala tsa sasintsigisin ika hatu amtsa ke kana tsa musisi wa kabisi mtsa sintoki mtsa titi ma tsa kora ka wa tsike asin ke ke anguli ta wachi anga de ke mjuma yang angawa ta atisa mjuma yang angawa ta akonga mjuma yang angawa ta aka of angawa ta atisa de ke tsike monga to e khosa ke ma qatu e tsike ga ma qati ta mjuma ma gominga mjuma ma tisa tsike ka wisike na wa ka e asin tsi wa ke sa tsi ka wa tsi jala sing ya ang teki kona kang agul tsaka ta afistan ka kola ka agul tsaka ta ntle teki ka ngosi wa akwi ngeke ke ka e he ang motu tsike akwati wa atung panga ka usi ke wa ka jala sang akona khamsin ka ta ngi ke ke ka ngosi ma wa kati tsiga na ka ka akham ta kana ka ang ngo ta busin ke ke ko e ang ngoli ta wa tsige singe we he ka ntse musi aqa khuya o ko ya qa tswa o tsi tshoi tsa ka motsi tsi tshoi e tsa tswa go tsi mtsa busin ke a qatswa qhamuka ke mku nqoka duke qhamu wa tswenceke amani wa tenqoda duke qhamu tsana fana thota ni si qhamuka de tsike ani si u a qhamu tsatsete ke mimoni ku wa tsike nga u jela mi mimoni ku qhamu tsike nga u tomi bana a qatswa duke akwe he wa khuiku na la duke akwe qhaqhasi ku a qanzi khuna ku ya kula problema ku ya saka u tsike a jela singu tsike a jela ngeke ke tsike apa nga tsa a ncotu tsike wa ka jela singa namta sini mtsa titi mga chingi kwa mtsa samsa kitara ngana ki dite general atsa mtsa ki tandaza wa mtsa fiti ngana mtsa sa ki kala kita mtsa manda kaya wadi fiyar tindi ki September 2016 wa mtsa sa mtsa mui ya mtsa anu ki atla mtsa da ki kawa mui ya hi mtsa anam mtsa tam si atla mtsa ki kuli mtsi wa mtsa mui atwa anu mtsa kala mtsa kuma ki ex-kifim unar tindi siwa kama ki nekana mtsa aibi vitki kala mtsa sika mtsa general atsa mtsa ki tandaza

0: tsame ntse ka temono tekit wen firi ire ka mogwa xka fm siki no mbambara go u itseke ra doqece ten khwena te u bure tsisa ra di yafta kapunda special ondersoek unit khwena a ka tkhwano sisa ha ntseka gana atagata no qhe ngo go qwe go kunka tsasa nga o di aha di ngwarata e go te ti tsakameta go no bpco tsakamake ha ha tindere ateko itikwini su metroski de go jao ka rena nse sa di nyamo go go go e ja kunka san na ta kontra ka di tenu tsa go irita tsamse nse ke president de masero ramaphosa ham ani ki muteto di a seko ngebi ngebi na fata tbele sene firin tuna ga ska hisana hiji a es o ie kwena ana ntse ka sisa di ante ko kanka gwe ake seisi kontra ka e aha a ake nata te no kontra ka ju e di tama tsewi tihire ta kono nata ngibi ngibi tihita ta kono kwa ku di ake kontra ka o ke tinji tama te ko sisa e go ha es o ie kwena ake mu go ha si ndu ngabe a hisan tangire ake tsere ji te no kwa no ku tangi aku kam akwa ku tete tisuka ta kono kwa na ji tama kana sesa ku mu go nata kontra ka ji akam te ko kha ku hirita na u tsaka kwa na kareta ta kono ake gana mu ka go ha ndu ngin kwena tenu waka santana na tahihi ni kutahire takuna aki teta hivere na onge yao sandi kuwa na ata. Polisa na nwartka puki khanao anihea takuna buchwana sugia msikita akwe nsinu bodra kia wakoke kawdi sesa anyamu kwa tetweko haa khanango musa ngabe karajao ofukudi hisan a anga uziki hisan veta. Mukunda siki polisa na zaku ye kate kwe a maseye Khameldin aka tukwa khano anga ojiki kankau ni saa kwe wuko jiti aas na kwe hautu jita mati aas na kwe nte atama aki kia waka kwe kwe takono duwele msino omba paraka kwe nitama tuka kwaana anga iki kia wata kota nungahe kana okau sesa ya kana moku ako jengwarata eita kama aka tukwa khano aki foifu di kwe aang kreska seko khoiko zere ki kana kwe ti takono honar tikode hautu otama khana teko sesa ati nae kia iku kwe akaka tia mui tukwano ake khana si uruti si ake jua an takono seko omba paraha kia wuko tukwoko ya kwa hiye tia kwe an mwadi mutetu an kwa kaka di an oro kwa hiye an polisa na khana wa anisja an kate si ngeke ka khana kia wate nyamu kwa tamboro nga kwe an o ates na ta an nyekhintin kuri akoko asure kungo kwa nyi kwa masika asure si kwa ndenje jitakti teki derba nisiki kuye kuita. Nye kota kwe amu ite kwa anu mboro nga kumseta shure nga oiki mu ite akamsika hachasi yeko te kwa takamsika takono nyamako am a kawota. Polisa na aka ite kwa anu nga takono mboro nga koma shure nga o asure ki mu ite ma shure aba a zeta ta ata nga kawo kono arako kia kwata. Nem chata ma anta oswa kha ya anka ta ama o hatata borisu khiri o he polisa na kana o aneja anka tisi ngitkha kam si churu si khana wo ta ga ko kwin o tisu he motu kwano ngina get na ve kiki kempten park su o srand aneja wo ti he a he an iska kya u fenetin ga ko ko he elisabeth musela khatmo asu churu eta asu tsakama moite kwano nce a firika di a nce vye kengete ki teko wete ikoroleni su metro su anisija mosela homo a hengete vye kisiki tye kwati tasiko ankati akamska a hekia akumoti no sikuko ai hasu siki ya tinve ikamski tseka nyamo kwa ta forensi kwena hu ana kwa ina kewni sa anga osi olifans fontaini suwe antita sisate kwa na ake faifu kati trek am ankomas katama kha weta tu dri trek am jimu ite kwa nongeti tam kati ngweki siko weti dao er ina ntunda hamki ata te ubure te ya hakiri kanyika wana te ubure kikisen te ukame faifu rek anu xka fm ski
1: un mezelito mohongo tangang mi ngi wa fir irwi gi xkfm te fir ki kon 5 minute Speciale ke ka fisa ye neti ha gya kwe te ke fisa ka a he ke wa gwar te ka tia ha he ke bi bi pi ki ka e hun ka he kya tender sin ki ka ga ki tu kwe ni metru ga ni khona a tia ka he kontra ka kya chon jang he chachi ka ta ni gya ka wa ka he president Cyril Ramaphosa khano ki ngi ke wa tu na firin tu na ha ti ge ngi gya khola ka ngi ha ki tha ka ki o ya is o i e hu ka ni ne ka ngi fisa ki ka chang ki kontra ka tu tu ki a sizi ngo ki ka hi a wa kwa lu ke le ti ang ki ga khlin di khong a manera ya ang he ki wa kho hung ka si ge ku ge wa na ka ang he kontra ka ha ang ka ku ge khalim is u i e hante ni gya khams u maling kan skin ma se uzala u ta ki ka chi ka hitena wa ge ka wa na u ki manera ang si gi kham mas gi ga khanu ki ta ma gi chi khang gi sin chi ga ku to ga ngas ku un an ma ga gi ga ma ga gi ka wa hi gi ma tu tu ta gi hon chi ang kan ki kun di sam Polisi ke North Kapu gani khuna hingwa ke Botswana ke ka Frondela vi kwa mak ohon operasi kani ne ka ngi ki nuk ha ya mu ko o hanji tso ka yin ko agi ka ngwa han chu ngho provincial lagi ka police o ki ko yang hiwa masai Khamuddin aha yang te ki ngai me ngana ko wa gombe ngi ki phanga hong kai si thai kwa tsa khama khwen do ha ngi si ge kwa atsa ngau hum jwa kya ge ka ku gawa gawa ngo ko ha Hegi ti kwen kwa tama ngoli gi hun ka uwa ka gi hun ka kula pa pelu hun a ti ngau ka ngi agla hi ka muku sun. Sun gi hau kwa tiki ti kwa ngai fe e fi ka nini ka nski ngui tiki ti ina uwa kan dea da do hong ya ngi haku nda di sa gi ka tama ka ho nerti ka ngi haku gi tong usku ki sun uya hun. Gi ka ngui ka ti ina uwa kan dea ka ng a uwa tanga nski wanam ka ngi ka chuan ki ka ga ingwa ki lisiko ya ngi a wa ganing tama ko gam ganing ki ka wa ki ko da chang ka awa o ta kan su kum sala vi ko ma ka police gani ne ge gi ang ha tu ka ya wa lak o ya he ge ki ni ren din ka ge ka skola ma ko man gani khuna ki skola ki gani ko ang hi wa ko den ge zi ki der ban gani khuna ki thakta ya ya dawa ang hiki kula sigya okwete ki singi sima ki lakwa kya ki skola darti hanji ka ang hi singi saa tina kui taka kwa kya e ta kya hama polisi hangi ang ngatki lakwa kaw nga ka hangi u skola ki ka chi ta ka ang hi chika ki kundi sa tunga ki kaha chi kwa yang ki kula ku nini kula ka ang hi sigi ngamukul kami ngayngi sing kwa saya ya mono ta dokhala ki khawe ifasim police gyo ko de ki movie la kan hi a wa ti de ki ya ga ya ngi na vi ki chang kim ten park ki us ran ga ne khona sin ki wanam a gme ko ya ngi sku ngai kham ko ya ngi wa elizabeth mase la khom ahm movie la ka khawa ngfiri ki ga ga ki chimbu kokoma kya chang ki ikurlen metru gani khuna kang hi sing ki wana masela khom a hans mana oi ki ki kom sing ki ok te gya ta kya chi khoyen ki nga ki kang ha ka ki ji hi ki u fini u ki ya chung hi kwa khin di diwi ka ki wa chum chi khoyi ng hi kwa a kham san chi hang ka ku fisa ga ni ne ka un lugalo hong ki gana kwa nga olifants fontaine kwang hi singi an kwa faith de ka movie la se tene gi ko na ko mon gani khona ta movie la gi ka ko gi ha ngai cha kya cha ngai ko gi ko singi wana ka gi to pala ng hiwa er in an to na kya gani ta gi ma si wala wa faith irum tin di ta sam ngai ki x ka fm

ما زلت موجة طبعا. هي في افيرويج اكسكا اف ام فيكو ما كنت اسيبا هين هي ام فليني من سباليتيتي جي كو بانغاس كين هتريت ان او كان ديا كي كان هي او كي زي فيو هون كي كا مسي او او اكا هون كي فاندربيل بارك كوني كنا كي لاندروسوف تاكان هي سينكين هي هوكي ام هي جي تشين كاس دي بانغولان واي malitsi nga ka hingi oa tuna kada isa nige kana ti kwa singi o tiki kwa suye iya ti kwa nisigi kisi lang la ya ngha oa toma ki kawa iki malitsi a kala nga e ngwa ki kanghi a oa tia kanghi hutiki la kana kam sigi ka ku uzala o ka nghi giki ngha oa o iki kali o ti kwa siwi ngi giki tisa mali ki kanghi a oa gizi fiu gika ga o ke kang hi kula khano ki ng ying gi hin khasa u ti khwa ki municipality ti gani khona ke iti ya kang hi a wa to tu tru gi ga tsho u ke sing gi ama wa yi gi gi si ax te gi ga la ka ang hi wa ya ni ta fan rienen ko tse se gi au e te gi ya kha ti khwang hi gi ngwa ji bi si si kang ki ka oli ki thoma ji kang ki ka o da giga tisa mugu tkotkhan ngi maligi gandi yang dang ngi tsaytsam ka nga palis ntani de ko sa smugu ama nga tkotkhan em fak bon federasi aku satu giga win e hinki 15 de ki ka ngoling ngi kon khres a ha ko ko man ka ngi singi kho he ki khango tle ko ai ki tu ola ngi palis ko kumisala ngo gi chi si si kampali ngo i do ko nga kala ka ki ka ng to kha chi ka ng he ki wona ga tu si ta ngo kha ka ing ki wapil melo ki ka jang presiden na ng kya mai si gang ge kya chi ka ng he sing gi ti sam ka ha wa fak bunding a ya mama ya ng hi ku satu i ge ko apanga ng wa kala ng ng ku di ki ka fak buni ng he anum ki ka wi ngo kaga ki ka i ko ha ji khai e ge ki amaka ta ngo ki ta ni gi sa o ki kang ha wa khanu hi hi gi o ji kha i ng he ga ne khole ki gi ya i de ku ki hana khanu ki kya khanu hi sing ki tu mu ko o sung ki kama a o ha ji ka hi san tu se o ang ngo kho ga kang ga ngi ga ng di sma ki tu aka ta ti dang du li sang ha si ganggit ahon yang hita na presiden ang hafag buni ng hani hawo kikawi sangkan ang dagi ko kaya kikang hipapilo ngay yang hi kusatu ki imandrak o jegi haling sanggiyang ng dagi kani o kitamrati kwangi kitikini o ta tibi sisi kang hi daga chwang ka chohuti kilaka kulaku pangka ta kakya tika ang hi kikama ni hawo kikawi kwa makao ta ti kwa ntia ka gi o ka ki ti ya ta ti ka ki ni ti gen lam

ATMK yuvuyo zungula sigigi hangwala gwe burgermeisters candidat ya nga Johannesburg ke kawa ta parte gigi okrete gi hate ki velapi ndaba ya nga burgermeisters candidat ya nga ikurleni ki kawa kanini ka nga hangkang udhili ko ni kwa ta mantidi mzwanana atjwani ko ni kuna ki kawa ATMG Secretaris General ang hiwa tandisiwe kukula gya okwete ki kandidati ngi kuhung ay sige yung hamu ta iya amanda kiti kuhi ng viko makaan ka jala hong iya tisa pangga ka bunga hong yung higde ang hamu yi hingwagi bunga hong yi higda ik olim ifasim India gani kuna ka hong kang hi awa gizi kikatiya ki Nepal gani kuni gigi ama ta gya khamsung uka ki khwasa ki gani ki kang hi awa kholi ngaw kang hi gani kula ka gini kaw kama ji tawali ka ng hi ji ham krisi ka gigi awa o hi gi o hi nguli ngala ki katiya ki gizi ki ji ki ka ko uka krisi ku ki kom kala ngay yende sen firo narti ki kati kwe monong ki sula takong ifir disini kanini kan sekto sangkate ni wanai ki Nepal ngo ki Tibet gani kuna ki ngui ka kumisala si ki tia kangai gani kula ka ki kawa kholiga kangai ki kya kula hi ngoi ki kaingi ohi tigi hengi kuhu kama kwe hi nguli ngui tukta kya ka kaya kama kwe India gani kuna si kya kui taki ahtin ki ka wola ki kana kum tukha kya chong Nepal igi kwa ahana gizi ati kang hi ua uwa kong ang mansula si kya chong. Tagi nga si wala o asis irma sa mamin ya kwe damwi ki ex ka FM.

King Munanda was in a set at the Akriamana Akri in Kame, Trekamuinu, Sivet Amtako, Fiertin, Hamanite Hengiehua, Norten Sivet Owen Yehe, Exka FM Siki. No programming in Yamsena, Hotako now at Ace Zatuatis, Heriago, Herica Kokam Sikaha, Akiri at Amatakwa, Kaikozi, Kwan de Aninza. Muno de kom o kwenye kasi se kunyam se na kwatan kona ane sinza ngete anga kwate no kona ana kwat kona ani go ngwe siki ana sa awo kuta kuno September mdrien tu na katama ana sa awo tati no kona kana uzi a examen zi gara kove ha ofsure Baraka kube kona a examine a ngo emkin ana tuchi jena baraka ana ki kai te takaji ana hinu ana sika no muwe ana hinya tak eji pendeji a ki kai an a pendeji kai ngwe kai ta hunu ana ngo nge kai ta ti kwartal si zauzi ana ana ti ta maka kona a sika barako siyate sure barako a sika siyate kam sika Hai sebab kita kiri tu jahe, atu je tino klasen mua kau ayaki. Kuna klasen aku, kuna kuno klasen aku, kuna hai sebab kita jahe aku, kuna hai aku, kuna ti aku na. Samu aku sure paraku sukoi angahro kuanu strategi kengi aku tete. Nadi cakap we, samu tu cari sure jau a jam hum kuyu kota ku, atai ku jahe mata ngu ku jahe ayah si kasihnya ku si ku sure si ku ut muitanu. Ada kaya ku hi beten ka uje wa o a aro o kawaha. Tu cak tu nang ngah macam ayah kita nak tu ntiya kolesia tu nanti ku. Sure ngu kuri si kengi kuri kuri karate nak tu nanti cak kawago. Runu cha ahoje angu hii tatinu cha shikwa nuwe na shumu cha hinyatata cha zara nata cha abeta nga uwe engu anakao tatinu cha na manu hii vire khasi itikamjika kwa mkwe cha ukambiru kunu kavana chanduru kwa mkwe kuma ayifuru cheka tv amenira macheka tv amritlasi sungu angieku ahoje kwa na draipuka kutu chamjika kana moko kana ukai kuna inga moko taku ukai kuna inga tu kuzi hi tati kuna chaguzi zawa kai tacha hiya tukamjika chagui o tati tachagui ya huanu chagure huwa chagure hawe chacheche chagui ya tishika chagu chango hiya kusure chagu chango kurika tati tazi xka fmonertian seven o n yake kiu programu kuna wanyamse na kwa ta kuna aga wing

Es que kawa nyakhe kawa mani techa ke ma jwe kama gwe bunga ke iwi zese ke kumisal nga ba ule ki a kokoma ngung ate chike meta kani kuna ate chike kwe ngung ate chike ngoli juwa ngunga nghe mtana kuchu au nga ba wala nga chicha ngwe sa gwe zese ka ke radu ke kawa ya tuwa kai si ke ma jwe kama gwe bunga ka ke di fiar tindem kuchua ke ngwe ya kwa nde kawa September 27 6 and 20 daka da sa de ka wa mandaka mkuchua da sa gwe zike mandaka ke wala nga chicha kwa nga ke ma jwe kama gwe bunga ke iwi zese ke kumisal nga wala ki a kokoma ngung ate chike meta kani kuna ate chike kwe Adi chiki nguli juwa ngumka mta chua ngawa Hankwe saa kawi siki anka kawan kaake ra duke ma chua Kamo ke bunga kwe si dake wala nguma kwa nga Dake kawa khasuri mga wala Ate uke tiniri ma kawan ngapa krim Eke safety ate uke danga kwa de kawa Community ke drang awala Wa chiki mtani chua ngawa wala ngawa Hankwe saa kawi siki anka kawan kaake ra du Kwe ale kwa purkham ke mtutuko nga wala ngawa Hankwe saa nchima ka ke purkham nga kwa nga ke ma chua Kamo ke bunga kam tu ko ngwa wolang ngwe sa ge kawa sumanu komisar sim ko chungwa da sa ko sige ma jo e kamo ge bunga ke yu je je komisar ngwa ko ko mang ade ji ge ngul jo ngum kang ke yasi ge mang ge wolang wa jetman style of manual ade ge hunu ko si awa tol viri

exka f m kawa olengwe pangom tene kuchu awngo program ko sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka kai si pangna ba ko sin de ke kawa olengwe m ten chong ma ngku e sa wuji se ka ke radu ke kawe tu ka kai si m ten kuchu awngo olengwe ji cha ngku e sa wuji se de ma si de ke ola kon na de ke kawa khasun awla ta pangna ba ngku si de ke khasunit kan wuji ko ching ma u tu la ke agu si manakwa akhasene ke chukuna muse kwa sing dai kanuse mkhasene iko mthamo go seo ka wa chike bangwa ba kanuse se atutu kwe asing hunkwe ngwa kam nai de ke ngisi ka go kam thamo go ngwa na kwa aga jiji ka ngare ngwe ke ko ma sing ke ka wa khasene bangwa ba akhasene ke chukuna atu hun yi wa khasunde wa atu hun ngwa go jela chukuna da ma se de kanuse ngwa ga go mthamo go se kwa chike bangwa ba kanuse se asing aman hutala tala khali ngum ko sita ge au ko ka chi ka ang ngui ka ma kya da ba ka ma kya chi ta ta pa nga ba sing aman hu ko sa ge gu wa to clinic aman hu ko sa ko sing nga ngum go jela ka wa ching go tu lage kan u se se kan ka o kan ngui ka ko aku ne sa pa nga ba kha se ni kan u se ku ng tham go se ko sing te ka wa ya ko hospital wa ba sal a u wa ta wa sing a u wa ta wa si ga ma jing nga pa nga ba hospital ya an hai te ge a wa sing nga nga ya ya ngu jela o a uwa ngu sika manga baya kawa jing ngu tu lage kan wuzi mgu si mga hile mga khasene ke chukuna kana wuzi si kwen kumkam gu siyo kana wuzi si panga ba ngu angkam kana wuzi panga ba singa hung ya tutu kwe jela uwa jike mtani chonga wola ngu isa mga hile kan wuzi khasone kawa jing ngu tu lage panga ba tena sing hali ngu mtana sing mkani kuna ki a khasene ke chukuna hali ngu panga ba tena sing nga kwe wana mga nuhu maha sida ki kachichi ka angkahi e kanui a ngwa agum ngwa kininu ke gung o kamwa ngwa machin ngwa gung ma se te ka jike a ngulu lu ka thama go ta kanu se a ko sing te ka khasine angwa ka mas a ya sing ya man ngwa sing ya sing man ngwa ko sang khali ngwa ngwa se te a ko ngwa bai a ko ya o a sing a man ngwa te tu ma ke ko ya ko se sing khali ngwa khai si ko a trufa na amla si ka jike kanu je se a sing untu ja a man ngwa a sing a wo jike dan chung ngwa la ngwa ngwa se a ko jike kon ta ge ka ba tu ka isi a ko kai twa ra du ge nimuru ya wan ten se ba pen ne kha fm ke mong ma so ten bi tong ba o lang

Exco if kawa ulango em tenagochu aungo programa go sawuji se ka ke radu ke kawa ya tu ka khai se pangwa go sindege ma sindege ne khen dhar ta khamani te kan go supa mo tonga go le ngwe den ho jita ba kwande ka wa krim ke safety da wala kwanga de kanuse a go sindege a khasine ke kan ne uruji se ke chukuna pangwa ba go sindege ikwe kamu go se dago chingo utule ke panna ba kwesi ma sin de ke kachichi ga ankai ko ni kuna panna ba a khasi ni kan wisi si angu ka ma sin amani ko sin ne si ka gui kam tamu ko ya a u da wasi ka ma a chukuna panna ba tani na sin ka ngui angu ka da nga ge chi kan wisi mu ka se de ke ka gui kam tamu ko ya chichi ga ankai ngui a lo lo ka tamu ko kula tu ma kula ngai chi ka thu de kam tamu ko ka ngu se panna ko se de ke a khasi ni kan wisi yi ku ngum tamu si ko chi ke panna ba angui sin kanu se ngungu chela khali ngu pangam ga sidagi au kunwa ba ya kachi chi kang kanu ya we ngu o kamakya

masu usa trofana o khaba a ka jiga a khasin ga cikuna a kama ke ina ka dete ngulu juwa a trofana ntinga a ngai dege anwa kam en ne shi ka ko kan tumo da banga ba ya hakala tu o sim juma ngwa kam ko mu su shen na ge ci o jiga dan jong ngula ngwa ngoi sa go si ma se dege kwan kan ngo su ba ge 7 dar ta kham ni te mo on to ngwa le ngwe den ho ji ta ba ngoi sa ga wi si ge ang ko ka ke ra du ko ali ko apro kham ke mo ma so tun bi ta ngwa o lang

Est-ce que if go ne kon agen twin da humanité te kon kan go supa ke ina ndi harta humanité mon kan go le ngon ko jita bang go sa ka bisi gan kon ka ke radu ta ka ve tu ka isi pang ba ku kai twa radu ge numuru ya woni ten seva pen ne kha fm kon tu tu ku au ngo lang ku sa ko bisi se ka ke radu we sidagi kwang ina der ta humani te kan go supa mong ton ngo le ngue tem ho ji ta kon ha e ka wa kre me ke safety kan no se go sidagi safety ko ji ngo to le pang ngo se wo ji gem tan chung wa wo la ngi ji chang go sa ka wi si ka kon ka ke ra du we ale kwa pro kham ngo hum tu ko ngo wo la ngo sa ke ma ngo ma so ten du ta ngo wo la ngo

Exco if kawa ulengo ipanu tena kuchu aungo programu kusa uzi se kake radu tago si de kawa nehe kama achen fiar ta khamanite ke kawa ya tuwa kai si panu kusi tagi masi de ke 11 minute kan kusupa mau kango ulengo tena kuchu tawa ngwe sa uzi se kake radu ke kawa ya tuwa kai si masi de ke ulengo mtan chunga bakonga de kanu si aku si de ke kawa khasunun awla da panga ba gusi da ki akhasine ge chuna kane bolu se yi kwe tam go se da panga ba ka wachi ge kane se chuna man ho se wo chi ge da chong go ulang ji cha ang kwe sa ka wachi ge ang kon ka ke radu gusi da ge ten chong go ulang no ang kwe sa chi ma ka ke a program go kon na ali kwa ulang no mtu tu go ulang go se gusi ge mo ngo maso tendu de ngo ulang

Exco if kowa ulengo em tano kuchu aungo programa ko sa wuji se ka ke radu ke kabe tu ka kai se pangwa ko e kai kwa radu ge numuru ya moni ten se va pen ne kha fm asi de ge se moni te kan ngu super a mo ta nga ba wole ngwe ten hu a chi ta ba ngu sa ka wuji ga ngwa ko ka ke radu ta ma si de ge ka wa ka nu ji se ke khasun awula da wolengwen hoji da bakwa de ka ukrain ege safety kan usia gusi de ge safety ge chukune ge chumhale ka wa chingo tule panga ba kale ni panga ba de na sin de ge a chukuna u chingo wa chige mdan chongo ba wolanga ji cha ngo sa ka ji ga ko ta ge wolanga ji cha ko e ale pa pa kham ge ka ya tu ka isi a ko e kai ko ara du ge numru ya wale ten seva pen ne kha fm ma ngo wala ten duit da ngo ba ali ko program go sing ta ge kwang khan go sipa ge 6 minute da ka wa lan ngo im ta chong ngo sa go ji ga ko ma ta da go si de ka wa resta ke 6 minute chu ang ge mong ma so ten du ta ngo ba o lang

if mkawa wala ngo mtana kuchu au ngo program ngo sa uzi se ka ke radu aku si de kawa nehe kama ah en 50 minute de kwang kan ngo chupa ke minute ngi mo ga ngo le ngi ngo jita ba he a kon ngare ka wa krai me ke safety kan ngo uzi se ku sa de ke wa ku si de ke safety ko jing ngo de ba ngo ku sa wa jing em tan chung ngo wala ta me ngo ka ngo me ke ngo se uzi de ke a khachin ke chukuna yi ku ngo ta mo se wa jing em tan chung ngo wala ngo ji chang ku sa ji ma ka ke ka ba tu khai se pa ngo ba ku khai ku ara du ke ni mu ya wa ni ten se ba pen ne kha fm ngal mu tu ku a ngo wal ngo wa ngo sa re ji ma re sta wi wala ngo ko nga ta ku si de ke am ni te kan ngo ku ngi ko mo ta ngo wa wala ngo ten ho ji tu we ali ko apul kham ngo hum tu tu ngo wala ngo sa de me ku se ngo wa ne kha ate ji ke kwang ba se de mani te kan ngo ngi ko mo ta ngo wala ngo ko ji ta ko nga ya ta ke ka wa krim e ke safety ate ke dang ngo ko de ka community ke dang aula wo ji ke den jong ngo ta ke man da kha chuang ke mo ngo ma su ta ngo wala ngo ko ji ta

Exka if kawa wala ngo im tana kuchu aungo pokhara mago sa uze se ka ke rado ke kawa tu ka kai se pango ko ye kai twara du ke numuru ya ngoni ten seva pen neha FM anu tu tu kwe aungo wala ngo jicha ang kwe sa ko uze se masi da ke kwang kan ngo suba ke 3 en diar ta khamani te mkwe ka ngo lo ngo ten ngo jita ba ya kon na de kanu se ka ba tu ka isim ten gu chu au nga bo la ngaji cha ang ko sa de chi ma ka ke res ta ka ngo la kon na ma si de gem ten chong ga 20 na khamani te kan gu su ba mo ka ngo le ngwe e ten hu a chi ta ba ang ko sa de chi ma ka ke res ta ka ke wo la ngo kon na ke ka ba tu ka isim pa ngo ba ku e kai kwa ra du ge nimur ya oni ten se va pen ne kha fm an tu tu ku e au ngo la ngaji cha ang ko sa chi ma ka ke res ta ngo la kon na ta mau ngau la kon ngade kanu se gu sit ke safety e ke krem kawa chin ngau tu le pon ngau gu sin ke kawa tu ka isi aku e ale kwa bur kham ngwa mtu tu gu ngwa ola ngi ji chang gu sa den chim ka ke restaurant ngau la kon ma ke mau ngau maso den du tu ngwa ola

0: Xcode FM kawa wala ngoy pangom tan ko chu aw ngo program ko sa ku se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangom ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM onum tu tu ku e aw ngo wala ngi cha ngo e sa ku se ka ke radu ke wala ngi cha kon nga ke kawa tu ka khai se pangom ko e khai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM manum tutu ku ya ngwa la ngwa to ma sita ke kwang khan ngu su pa ke ses en 20 minute mo ka ngwa wo la ngwa ten ho jita wa kwang ngade ka we tu ka isi pa ngwa ku sa ka wisi ka ngwa kwang ka ke radhu we sa da en chiman ka ke pro khom ngwa kwang ngwa ali kwa wo la ngwa mtu tu ku e ngwa ta ya wo la ngwa jita ngwa sa da ma sita ke 5 en 20 minute ka ngwa su pa mo ka ngwa wo la ngwa ten ho jita wa kwang ngwa de ka wa community ke drang aula ngwa sa ku jisi ngai de ka we tu ka isi ngwa kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen ne kha FM ngwa ta ngwa me ke kanu sia ku si ke safety ka wo chi ke ngwa si de ke ngwa na kwa de ke chukuna ka wo chi ngwa tu le pa ngwa ku si wo chi ke mtan chong ngwa wo la ngwa ji cha ngwa sa ji ngwa ta ma si de ke wo la de ngwa ten ho chi ta wa kon nga de ke ka wa ki ne nu jo ai ke ko la pa ngwa ku si de ka wo chi ngwa tu le ke ka ne ka chong ngwa ka ku zelam ko se de ka kwa a ha na thama ko e problem ma wo chi ke mtan chong ngwa wo la ngwa ji cha ngwa sa de ji ngwa ta ke rest ta ngwa wo la kon nga ke ma ngwa ma so den de ngwa ba wo la
1: It doesn't matter who's against you.

Ganga are soto ke ndego ano soto nawa. A ha kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gae. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto gae. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te.

Exco if kawa wala ngo ipango mtane kuchu au ngo program ko sa kuje se ka ke radho ke kabe tu ka khai se ko se de kawa elve kama 40 minute ta ko se de kawa dang ke wala ngi cha kwe ale kwa program ngo mtu tu ko ngo wala ngo sa ta se de ka wa kini nu ka wa jo ko uzela pango ko se de kawa chingo dule pango ko se ke kago zela mo se de kago a hane kamo ko problem ngo wo ji ke mten chong ngo la ngi cha ngo ye cha ko ji se ka ke radu ke ka ba tu ka se pa ngo ba ko khoi twa radu ke numuru ya hone ten seva pen ne kha fm man tu tu ko a ngo la ngi cha ngo ye cha ko ji ga ngo ko ka ke radu da ko se de me ko se ngo ba ne kha ate ji ke ko mten chong ngo da wo la ko ma de ka wo ke ne nu eke kola pango go sitai ko jing ngau tu lage kan ko jo ngum ko sin de ke ka bu zela ka ko a na thom ko we problem ngau wo jige mta jo ngau bo lan ngau ngui sa go sige mong ma so tendi do ngau olam

0: X ka F M ka wa ulang ngawe pangom tan kuchu aung ngaw program ko sa wisi si ka ke radu ta ko si de kwang khan gu su pa ke nehen dyar tak mani the mu to ngaw ulang ngawe ten ho jit ta ang ko e sa wisi si ka ke a ulang ngaw kon ma ke ka wa tu ka kai si pangom ko e kai ko radu ke numuru ya woni ten seva pen neha F M ngalum tu tu ko e au ngo lang ngoi sa ko si se ka ke program ngo kon ma bo si de ge main ngo tang ngo me ka u ka u se de ke kininu ko la he ke jwa pang ngo ko si de ka chi ke ngali ngwe ngo si de ka ang ma ang ngo wo chi ke ta chung ngo wo lang ji chang ngoi sa ko si se ke ang ko kon ka ke ra du ke ma ngo ma su tun di to ngo wo lang
1: awushwele umntana umuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu

XKFM kawa ulang ngawe pangom tani kuchu au ngaw programa gusa uji si ka ke radu ke kawe tu ka kai si pangom gusi tege ka wa ulang ajita ke programa tani chong ngaw gusa uji si ka ke radu ke kawe tu ka kai si pangom kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten siwa pen neha FM ngan tutu kwe au ngaw ulang ngawa ngo sia de maside kwang kan ngo su pa ge 5 and 20 kha manite mo ta ngo wa le ngi eten ho chi ta ba ngo sa ka bi si ka ke ola ko nga ki ka ba tu ka si pa ngo ko kai to ra du ge numuru ya honi ten seva pen ne kha fm ngo tu tu ko au ngo wa ngo ji chang ko sa ji ban ka ki a pro kham ngo ko nga ki ka ba tu ka si mo ten ko chu au ngo wa ngo ji chang ko sa ji ban ka ki rest on ngo la ko nga ke me komisen ngwa ne kha te chi ke ko em ten chong ngwa ngwe sa ka wi chi ka ke wol ngwa ko ngwa ke mong ngwa maso ten du to ngwa olang

hanga are soto tende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana gwa e ga tore tsam ga tama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe te go